0: continuing persecutions among the women, joblessness, economic problem, corruptions in the government, etc.
1: We stand with you, stop corruption, and Philippines is for the people and is the land of the people, not of the ruling class.
2: Hallo, ich bin Camilla, ich bin am Frauenstreik, feministischen Streik in Zürich, und wir streiken für die Rechte der Frauen auf der ganzen Welt, sei das jetzt in der Schweiz oder auch in den Philippinen. Überall passieren Femizide, wir sind dagegen. Das soll einfach aufhören. Wir streiken mit dieser Message.
3: Pilipinang Palaban, justice for the victims of feminicide and human trafficking.
4: Mensahe para sa mga kasamang Pilipina na nandito sa Switzerland. We are working for justice for the victims of feminicide and human trafficking. At sana makisama din kayo sa aming mga calls for today. Tsaka sa ating bayan na Pilipinas. Let's go, and we will take and we struggle for the women's strike and for the women's cause. Thank you.
5: Filipinas against corruption and impunity.
6: Ako, si Sister Nitz. Nandito kami sa Zorik sa Women's Day. Nag-strike kami dito para hitbugos ng Switzerland at mga Pilipino. Ako, nakahanda. Palaban ako. Taga-Samar ini. Palaban kami sa Justice for the Victims of Women's Feminicide and Human Trafficking. Tapos, ako balita, maiha na ako dito. Bisaya pa. Maiha na ako dito sa Switzerland. Pero may problema hit mga kababaihan o daya asawa gimpapatay at siya hinikairangan namon magtambulig haira. Hit kaupayan na masolve ining ang problema di diha Switzerland or ha Pilipinas. Yan na, yaadi kami, damo kami di de, pero tahimik ani kami, yan na, kay ihahanda namon amon mga salita, mga yung ano namin panhunahuna. Kaya asya ini, nagsasakripisyo kami. Bisa na kami mga thunders, siya di kami, nakaback daw hinduha nga paa. Salamat sa Diyos.
7: Babae, bata, bayan, tuloy ang laban! Babae, bata, bayan, tuloy ang laban!
8: Ein Botschaft von unsere philippinische Schwestern, eure Kampf ist unser Kampf. Ihr seid nicht alleine. Diese Unterdrückungsmechanismen funktionieren im ganzen Land, Patriarchat, Kapitalismus, Rassismus zusammen, aber wir auch zusammenkommen und auch solidarisch miteinander Kämpfe verbinden, sind wir noch stärker. Hoffe und freie Leben für alle Frauen in Philippinen und auch in der ganzen Welt.
9: Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Lina Hermet, Manalo Hermet, isang Pilipinang Palaban. Eto ngayon tayo dito nagtitipon sa alaala ng women's strike nung matagal na panahon. Ako ay isa sa mga nag-strike noong June 14 na yun, yung kauna-unahang strike. At ako ay pinaglalaban ko ang mga karapatan ng mga kababaihan. At di lang ng mga Pilipina, kundi lahat ng mga kababaihan sa buong mundo at dito sa Switzerland. Halina kayo't sumama sa ating pinapaglaban na karapatan ng mga babae. Equality amongst women.
10: Mabuhay ang mga Pilipina. Mabuhay ang Pilipinas.
7: Babae, babae!